0: Odoy tsak iga mi machin jeje kakuy. Jem jeje mik mats pap ich pahuj inik tumne wewek ne. Tse ang hap ang mots moam kutek ket chumpu in champuk in ich wewek ne. Huj in chak pa moya tunga kia ne tumkuy. Akam chech puk tuku. Hunoy ku iga odoy ichiwin jeje tsuscham, wonjam, tsamicham, yomo managay wep. Ta waga yosha tamin iga odoy puhin, odoy tansagin iga puhin yup jeje kakuy, iga tantoy pakunus na shukmu nas haki ang hagoyi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Jazz